0: Iki?
1: Oba oyogera ku ngoma sebo.
0: Oyinza obutasimuka.
1: Namunjoloba.
2: Ngoma ki?
1: Eba jambia.
0: Abange.
2: Abudde bugayikayika.
0: Tugende ku mulala.
3: Tinto tinto.
0: Oli bwagamba nti omuntu oyo yatandika okubaka ensowera. Abaka ensowera. Oyo aba muntu wa ngeri ki?
4: Omuntu oyo aba mugayaavu sebo.
0: Nedda.
3: Kabuze katati nte.
2: Netubuza.
1: Yes sir.
2: Kabaka Mutesa owokubiri.
1: Yes sir.
2: Azalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda.
1: Kabaka Ronald Muwenda Mutebi.
2: Basebo ne banyabo nga nkozesa obuyinza obumpebwa olukontana lw'olwa leero tuluwunzise.
3: Guli kwobiri mwetane kutusibako. KCB Bank. Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba
5: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo. Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
3: Sazimanze batuseko! Salongo sirajelive in concerti bakume

0: Sido goma mwise Catherine kusasira biri mutane dachika mpoze zibula yo kwele sawa etano esencha unako uruwa lero wanukulubagola simba kasera kuna shehi agenda kubera nga twala soko funo baka bunonzi je
1: tane zakala samayanzi ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwa njawulo londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda erigwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ngonvu erezi woma ng'okozesa modern wheat flour obanga ofumba emmere ya waka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
2: Chadala KCB Bank ekomi yawo mumanyi gwekula account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga EAT

Wano kushanda mumu samba kasatu femfe radio simba impologoma eyedembe it's a Friday. Kubine nyimba angazansonga ngambie yokumirimu jemu kola mumaduka gamwe kumizigo au wemusula kumayumba gamwe ba neighbor ba mwe neighbor la uli yaba ntubanji nyonga bali kulina kempala na abamba ba itaba haters. Ya wanange akati wabaya tugambia abantu abatu wala nilobwele abatu kano kuroga nilobwele nebatu chairobwele katu wagambeko unakorua lero so zeze nyimba zo ulira it's a Friday mwe utiobude mbeera wona akade ya kacha nako ngatu ina abantu abakoma wanokwebaza lero kanze nebaze abantu abatu yambie kunsonga yoku zimbiro omwana Madina na kanjako nyumba kansoko kwebaza omukulu Isma Chigozi elanga nakati avakunte elako emitwalo kumi tulabenge nyumba y'omwana oyo eyimirira banange nyumba nababuulira nti nyumba kimba mumanya etambula mpola nnyo kubanga entuddemu naye olwalero ngenda genda yo after here ngenda genda yo ntuuka yo tulabe nyumba y'omwana oyo na Madina nakanjako uliro bwongo buze wanabanje yegenderedda buze wa Madina nakanjako jukira nti no bananga basicho mu properties batu wetaka eranga naye bobono nya mganange take dambulu kufu nonya mikwano jafaba basicho mu properties baina nyo itaka side ezo mukalaji bali netaka munachifu momo eranga fetaka lyo mwana twawaya akasente katono nyo ne batuongerezako ne tusobola okubera nga tufuna etaka bobo taze esimu eri 0 7 4 3 3 7 8 8 oba 0 7 0 7 9 9 5 we banafu abasicho properties abantu wa etaka okugenda mu maso nga tukyazimba era nawe eyandye taze okutukwatirako oba asobola yenna okwefiiriza n'otukwatirako tuzimba ne nyumba ya rooms 2 ye ja tulemye na yenga obuyambye sobolo businika ku 0 7 0 7 8 8 10 8 simwe jakulaga amanyagange itaka twali gulambulambulu kufu era tulirina ni mpapula zali byonna tubirina era okuzimba kwatandika era onja kubalaga inyumba wenebe tuuse ni wankuba denga olwokuba nti bwe tugula ya matafali ati tujja tumala wiki nambe eno ba nga nchanonya wenzija okulaba ntino enyumba eyo esobola okuyimirirawo olona abaana tulyoke tubasengule tubajje wano ate tulyoke okubatwala enakifu maziranso jitugezaako okuzimba enyumba eyo awo nno waliwo omukyalo yatuwa essomero tusoke tulyoke tutekeyo abaana abo waliwo omukulu owa DT Sole yatuwa sola tuteke sola mu nyumba eyo banange mbeebaza mwina abantu abo mutima omulungi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu nga Emilame Kakitoke eyatuwa esemintu obusawo busatu waliwo mukyala Nanyonga mukyala Nanyonga eyatuwayo akasawo ka semintu webale nnyo webalire ddala webale nnyo Dr. Godfrey Rubega mu US tukusima webale nnyo Georgia Amsterdam tukusima waliwo mugana wange Rosette Tezanya mu US waliwo mukyala Esther mu US waliwo Eva UK banange mbebaza nnyo nnyo nnyo waliwo mwami Joseph Gombe mumkwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala oluwo buyambi abantu bampadde obuyambi banji era nga mpozi banange mbasiima nti mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nga mbagamba nti obuyambi bw'okuzimbira abaana bano ennyumba tutandika butandisi kubanga tinabakuggwa bw'obanga munange olina ky'osobola 0 7 8 6 10 8 0 8 naye nga siyinza butabeebaza olaba omusisi wa chapati wali bamuyitani omusisi wa chapati godi naye yampaayo akakaaga ni wabaawo omusajja wa boda Lubyanza naye nampaayo 15 banange mbeebaza nnyo nnyo nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala buli alina wakwata okubeera nga tuyamba bambi omwana oyo bafune we babeera banange mbasiimira ddala Mukama abawe nnyo omukisa muli bangi ngenda nzijukira mpola mpola kankebere wempandiika waliwo omwami Henry yampaayo naye 12 omwami Isma Chigozi ate era ayongedde ate ngera yampaayo emitwalo 5 waliwo omulangira Galabuzi Kironde waliwo Sauda Nabiryo naye yampaayo emitwalo 5 banange mwebale nnyo mwebalire ddala abantu baffe abayamba
waliwo waliwo ne Agnes na yampaye enkumi bidi na ngambe era na ezo zigende ziyambe Rosemary Kabahucha omutwalo munnange nawe nagufuna era nkwebaza nti webale nnyo. Waliwo Goretti Nassari yampa emitwalo ebiri mu lukumi. Rita Nakandi yampaye enkumi ttaano. Ezo sente nno ze ngenda ngattiriza ne tusobola okugula amatofaali okuddaabiriza abaana abo tulabe nti nno bambi abaana abo. Waliwo Saamu Masumba naye yampaye emitwalo abiri. Martha Nsamba omutwalo nagufuna. Lydia Araki tweyanziza kakaaga. Kale mwebali nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo era nga mbagamba nti kakati ennyumba we twogerera nja balaga nga ntuuseeyo mbalagire ddala ennyumba awene betuuse. Nabwe kiti olunaku bwe lubeera olwakutaano luno abantu engeri gye batazenze kandukozese bambi okubeebaza ate n'okubakubiriza okuyitako ku mukutu gwaffe. Omwami ono Isma Kigoza akoze nnyo kubanga yampaayo etaano nampaayo kkumi kati nampaayo abiri. Oba okitegeera agenda ayongerako buli lwawulira ensonga y'abaana abo ng'ayongerako okulaba nti bambi tuyimirizaawo ennyumba ey'abaana abo era Mukama abatuweere ennyo bambi omukisa. Mwenna bambi buli ayimiridde mbeebaza n'abansuubiza banange mbeebaza nti tetunnaba omulimu gukyagendera ddala mu maaso era nga osobola okusindika obuyambi ku 07 0786 11 48 08 tusobole okulaba nti abaana bano ennyumba tugizimba ate ne tusobola okubeera nti nno bayingira ekyo nakyo ne kivaawo. Okuyamba guba mutima, totyanga kuyamba nedda, totyanga kuyamba nti bwe nnaayamba abantu banaagamba batya nedda mukwano, totyanga kuyamba era obuyambi bwonna tubwaniriza. Tuzeeyo kansokenzigyewo buno obubaka ate nkyabawo obuyimba bungi era nja kudda nga nyongera okwebaza abaana ababayambye.

0: Yes, wana kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpolo kame dembe wawaitaba twins. Dashika muenda ze zibula yoko eresa wa mpozi omukago gweti ntiyo nako yoko mukaga nja kubira nga mpasibula. Friday mba kubira wimba nga wansonga na inga mpozi kanebaze. Mchala skovi ya kanyesige alieri ya masindi padeyo mutwalo gumumu lukumi tuongereze kunsimbi ezizimba enyumba yomwana ne Rosemary Kabahucha na webali mutwalo tweyanze za nyo tweyanze ge tulabenga akayumba komwana uyo kabako wekatuka irango lunako olwali lero tugenda genda yo ate tulabe nga tuongera ko ezo ensimbi ezo ze mutuwadde waliwo na mpadde ya kakaga wano bamuyise Faizo ntensibe nako nja kate kakoba nja kongerezako neyanziza neyanze ge maximo ni wamanya nawe tweyanziza nyo enkumi etaano webali nyo webali waliwo mukwano gwange anyumirwa nyo okumbuuza ebibuuzo naye tayambangayo lunaku nolu naye ayinza okubuuza ebibuuzo oyo kyeki muluma mukwano yambako yambako bono yambako ebidi dogenda kubeera nga obimanyi gwambuuza buuza ebibuuzo weetegedde mu kifo ky'okubuuza ebibuuzo yambako bwono yambako ojja kuwulira nga bwe ngenda okugamba nti katuzimba nyumba ng'ennyumba ogitegeera nga n'ettaka olimanyi engeri gye twalifuna muntu abeera nakuuza ttaka mwalifuna mutya naye nga tata adotola ye enkumi esatu anyway twagala genda ku bantu abawa endowooza zaabwe nga twebuuza nti banaye ng'abakyala omuntu waba akuzaddemu omwana n'atawa buyambi wa watufu olina okwekubira enduulu obutatyobola kitiibwa kya bbaawo nakugamba nti bamutumye baagala kunyononera linnya n'ebirala ebifaanaganako nga ebyo katuwulire endowooza z'abantu essimu nagibawadde katusoke tuwulire ono omukyala ye bw'agamba namubiri owe nakibizze okay, namubirwe na chivizi mchifo chua kutesa ato utadeko music. Anyway, tuulira ndoza za abantu.
1: Hello, koni webale kutuweleza amanya nze bambita Daudi oba DJ weza diplo kabogoza eno kule za amanya nze bambita Daudi oba DJ weza diplo kabogoza eno kule diyo seka nolia mchitasi chisimula kapeka katinze chemba dentesa fena engerie yetu tukako no genda kumukazo wa kumuwala naafuna olubuto ate nga temwetegese just obadde omwagalako bwagazi naye nze kyemba dentesa nti omuwala ofuna olubuto mu nsobi eyo n'ozaala omwana w'omuzaalira oba olufunidde gende w'omusajja
0: mbwolufunidde olubuto ngaolunyomusajjakoni
2: webale tuweereza nnyabo nze zaalade Aisha Eruuka madamu koni nze ngamba wandibadde ogenda mu kika ab'ekika ne babeera nga bayita omusajja oyo
0: ogenda mbekika omuntu sajja yakuzaalamu yennyini bw'aba akulemye okunoonya okufuna kati ab'ekika kyo oba ogenda bajjawa anyway tunoonya
3: ndowooza madam koni stedi abazabyano kugenda kasongola bw'aba n'omukyala kyoba olina okukola olina kugenda wa chairman ne mugenda ku poliisi omusajja ne bamunoonya aba ajja kukola obuvunaanyizibwa bw'alina okukola ebyo ebitundu n'ebibiri soka wa chairman
0: yagamba soka wa chairman mundu ayinza okuzaalamu nga tomanyi na chairman kyamufuga wasula
4: mulako ni nkubuulire amanya bampita Suzi ndi Suzi saa zino nsinzidde Buseega nkubuulire amazima ga Katonda muggulu ennaku zino abasajja tekyali gyobawaabira wabula abakazi tulina kwerwanako netubabirira abaana baffe era omuzaalo okimanyi nti wuwo basajja batono nnyo kati abalabirira abaana
0: abasajja tetukyalina wakubaloopa twerwaneko obulwanyi kulabirira abaana nti owulidde
5: ko ni webali kutuweereza nze Alan Kayunga nze ngamba nakwesotinga kama mwe babiri
0: mwesotinge babiri mumalirize ensonga omusajja ayinza okukwata
6: kyalanakuweereza Kayonge nakwai naye eyembeera weebezeewo kyetagisa amateeka kuba abantu balina empottu lakuba kati abamu ennaku zino bakozesa social media kufuna bulayikisi bisi naye nga amateka wegali mutwale
0: ya gamba amateka wegali mutwale mu mateka kubanga tebo mutwala mateka nga gamba kakati nakuzala munakuzalira mu ku police jontute gometa ku social media nga gamba lwacho ndalasa ku social media nakuzalira mu ku social media wa watufe wa kumulopa muganda ange ku social media kwe siva bwenkula alasa bo ngabo wasanga oba mutoyi oba mukinabiro byonna mbyogera paka ngola biriddo mwana.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu bati nse.
1: Simu kila wano tugende.
2: Yes, sebo.
1: Kwa njogira kuna munjolo bamba njogira kuchi.
2: Obo yogira kungoma sebo.
1: Kwa njogira kuta simu ka.
2: Na munjolo ba.
3: Ngomachi.
2: Eba jambia.
1: Abangi
3: abudde bugayikayika
1: tugende kumulala
0: tinto tinto
1: olibu agamba nti omuntu oyo yatandika okubaka ensowera abaka ensowera oyo aba muntu wangeri ki
4: omuntu oyo aba mugayaavu sebo
1: nedda
0: kabuze katati nte
3: netubuuza
2: yes sebo
3: kabaka Mutesa owokubiri
2: yes sebo
3: azaalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda Basebo nebanyabo nga nkoze sobu yinzo obumpebwa Olukonta na lorua lero Tulu unzise
0: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako KCB Bank E kwanga lizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba
5: Akaungezi ngopo yemu ne babadebo waliwechi tuchimwe chiba kumira wamu ye bond 7

0: KCB Bank amateka n'ibiragiro bigoberirwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade 10.
1: Umuntu yatuletera nalaga abakyala sente. Yatukola ekigambo. Abakyala beda tebali ku sente. Na yave na kuzino. Allahu akbar. Elamba sasira nyo sajja atawa mukyala sente. Simanyi bwa kutunulira bwati akulaba muki. Abakyala baagala sente.
2: Anza wa mukulikeyo ono tagoba sente tataliza customer ateta bakulubeyu kati muki ya boda gwe
3: customer ogenda
4: hey akaungezi katuka fetu batulusetula eraze we maliriza byekola gadairumbira ku stage wano Ganesha angira kumuganda wange cha kavari
5: kati Moses msajja wa tariyeyo ari wansi mutaka kati ono naka ni yari mukomera kati ono yari ya usibu agenda kutewa aine ine ademu hata mzee chintu che
4: jakabali
5: wanji mnyoy
4: emiri moji gambaji
5: kati mbire mnawe ja independence tojira batakuri kwa bantu batambura
4: ona
5: kuruambo ye kufa kumacha nafuza yo mtu wakasamvu ye ka nabade mtu wareri na mgongo
4: Ne
5: wa kati kemusubula ku njawo
4: mumuli ba boda chaba tayonja stage
5: zensura wan oraba ko ngansura
4: mukolera
5: ja kuna obusuru kati zensura kuno ku stage
4: da baba lyo buchupa labi mvira ko
5: bakwanda bako warukongo warengera arira ko wan
4: chovula bate mufuna na ba customer
5: bate ba customer tugenda batuza wan kubera ngati we tubavugira ahita boda ningenda nimvuga ko nimutwara waraga ko
4: yegwe ngatone si chamula ba ku stage wa
5: Tono urade tuwa mteka wansi.
4: Tono ya luwa?
5: Ya kube njere katarie vamu. Ayayayaya. Hari wansi kutaka. Vamu wana ngambuto yambara. Mboja kufuna kutuwota. Kati aichi. Hariye itona asese maa bafu kubafu. Kufaya hariye itachi kunsen. Nga ye ita wachitaro ngabu haruoza hako.
4: Kati mwemuko zemuti ya ngabu avadavu gana buboda wa.
5: Katate tugena kura. Churumbe weburu nabaru mko tude. Nga tugena tuzika tu. Nga tutuara ya mabuku.
4: Mumuranzeki
5: hate tumuranzeki fe yari anyumirwa twariyo mugundize iye aringa yewa nabamugamba uri wakabi urwakite yambara kwa kaveranga kagamba iya tugamba upira bwari bumutuga katorumbe suru yetu singo kumutuga tone bana
4: ale zoina magazi
5: singa kufanana
2: emerera ya dokwata ku radio yange

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Acha pangisa tasula chiboksi cha TV nga mazoku jambolola. Acha pangisa chiboksi cha friji anyiga chinyige na achiteka mchitanda. Acha pangisa chiboksi cha microwave tachisula kubanga ucha azunge mirundi mingi.
2: Kuta chikazi na makumi ya setu zise kusawa ekuminem tulimumu kulikea baba basaja fumu ne kakos tulieno tulimu

0: abiri mukaga World Cup y'ulimi n'okumanya engule myaka abiri mw'etaano ng'etinde ku mayengo ga lubugu lwa Ssemba. Mwetinta, mwewanini lyo lulimi obutagwa yadde okwewunzika awotali kutendewalirwa. Engule abaginyumirwa baginyumya, abaginyumya ne bagituuma amannya njolo. Engule buli mwaka yeeyongera ku mannya gaayo. Engule abamu mugiyita mujjukiza, abalala timwelula, abalala mugiyitira musomesa, abalala muwawula, abandi nti mugaggawaza, abalala nti mutawuluza. Kati tintotinta n'abakuntanyi nga batinta mu ngule 2026 ng'ekutuusibwako KCB Bank for people for better.
1: Wali kuchenda mu musamba kasirisa satu Radio Simbe Mpologoma Edembe ne chenda mubira kasirisa emu femwe mwefe tubaniriza ko mungule World Cup yo mu Uganda 2 mu mukaga zile dakika 14 zakaita kusawa enyeza chesho nako olwalero bwe butino ate bwe tubongere kubajukiza nti no omutendera omutendera ogomsete gwe twagumaliriza tugenda kubanga ate tukwata akalulu okulabika nga ate tuoleka oba tulabika nga tulaga abagenda okuba ngate beso gw'omutendero gwa Kaserezi era tuongere okumanya butya bwe bali paganye omuzana nasubuga Brenda ekikyala ekiganda kikanganka era omufumbirizi w'abakontanyi b'ennyumba y'engule nze nkubuuzaako. Tugenda kubanga engule iyo ekubyeko bugule olunaku olwalero era nga tuongere okubajjukiza nti nno engule World Cup y'omu Uganda 2026 kutusibako bannaffe aba KCB Bank for people for better era nga mu kaseera kano batambuza ensonga ekwatagana ne kyaddala. Tujja kuba nga tuongere okulambulira nga bwe tunaaba tutambula ku nsonga ekwatagana ne kyaddala. Tulina baganda baffe aba Uganda Revenue Authority developing Uganda together era nga baba tebagamba nti nno utambula n'embeera eyokubeera nga ofuna e-receipt ne e-invoice okulabika nga gwe bw'obanga olina ekipangisibwa kyonna nga abapangisa abo obawa e-receipt oba e-invoice ebisingawo tugenda kubanga tuwongera okubimanya. So nga ate kampuni zaffe nyingi nnyo ddala tulina bannaffe aba dotibo dotibo yo etuteekeramu omusimbi era ogubeera guwangulwammwe abawuliriza baffe emitwalo giri 25 jjukira nti nno osooka kubanga weewangulira namukisa asooka kuwangula emitwalo 15 ate n'oluvannyuma namukisa owokubiri n'awangula emitwalo 10 enkola eyimiridde etya onyiga star 27 nya star 3 akadala buterevu n'ogoberera dachi omaliriza otegedde bulungi ekiba ekigenda mu maaso katusoke tukomawo.

0: President wa Russia Putin aina ko lukiko yalimu na afurumye bigambo bino situda mukumalira biseera kubaddugafu
1: te yakuba nnyo
0: yagamba situda mukumalira biseera kubaddugafu
2: ne president wa America sawe
0: no kubanga katonda ti yabakolera kula akulana
2: ne president wa America sawe na achali ko ibyo bigambo yabikozesa ako
1: America first. America
0: first. Wanange, batuterwa nako. Situnda muku malira bisera kubaduga. Kubanga katonda ti yabakola kukola ki? Kukula akula.
3: Ejeje wano tuyine enkola.
0: Wano genda kumuzinda ugusembe.
3: Wano munsi ya fetu yine enkola. Eri nti abantu ekirunja soka kiraba mu kibi. Nasoka chikola. Mwoleta idea, soka jira mamu disadvantage.
0: Asoka kugenda mubibi byayo.
3: Mubibi byabyo na bitumuli
1: naganda ye. Awukustaji wababona ababubukanga, babuli chijia bakubachi.
0: Kati tuogera kusola, baba bakubaganya, ebiro uozo kusola. Holicha abagamba, hati tujia kubatu wakagula pampu enkube
3: etonyo. Baba,
0: uwira. Jobere nkuba etonyo olupa, olupampu na eyo noneka. Bana ngoro bituuka ne twetago kubera webango buta muwemukira bututalwane ku ndowoza za fe attitude zi endowoza za fe zitukumide mu bwavu atezi kya tukumiramu
2: nenga jeje tetujja kulema kubangula bana Uganda ya dabamba ine ndowoze iyo tubagambe nti banange ekibugu mu kikutensi ya fe ebintu tebichaddamu kubanga we byali
0: enkuba techaddamu kutonyanga
2: bwe tonyanga ekibugu mukikutate tekikutte Uganda yonna wabula bajita global warming ekutte ensi yonna kakati bw'oteerwana ko n'ogamba nti nze okufuna amakungula ganga agakasooli nina okufukirira okufuna amakungula ganga wengaagala agemwanyi nina okufukirira
0: waakiri obeere ne eka zo bbiri nga zookakasa nti nzitaddeko amaanyi
2: eka zange bbiri nja kujjamu tani bwezi
0: njakujjamu kino
2: ng'ekyo okimanyi oli kushuwa ddiyo
0: okusinga lw'obeera ne eka kumi zonna ekyeya nekizitwala omulundi gutya omulundi gumu
2: omulundi gumu
0: ebyo bye baatugambira ddala nga tuli bato sempijja ewaffe ewaffe kitaffe yalina ensuku
1: natuukayo
0: naye nzijjukira ensuku ze nasinganga okulambula ez'abaliraano nga toyinza kumatiza abakazi bali nti olusuku baluttira n'ogenda ku kikolo tinookirekako endukusa egi
2: muyoka
0: oba okiwulidde oli yatunuliranga ekikolo nga kiriko endukusa nnya
1: yeebazakatondaate
0: kakati ate kati zinoozitte tolaba ngaobeera ofiirwe
2: ettookiogede
0: kakati yabeeranga n'endukusa nnya taano akakota ne kajja nga kaliko ebiwagu bibiri tunegerekeka
1: awe empalana neetandika kusa
0: nga baga nti ewantu niyo ntoniyo alabika ayina bintu byakozesa ebitali
2: ayinza n'okubajja n'asere nemmere
1: asere emmere yaffe
0: oba okitegeera
1: n'mpulirira ejjambiya ku kyalo
0: kati ebyebyo bye tubagamba olina eka gundi zonna ne zizikirira mu kyeya lwaki tuba na eka ssatu neweegulira pampu yo n'okakasa kubanga ne gye weeyongera amaanyi agalabirira eka kumi gajja
1: kendeera
0: oba okitegeera bannange abantu ba Uganda tubeeka ebintu bye tukyusa
2: n'abalonzi bennyini ekyeya ennaku zino kibabeyenze nnyo n'okusinga
0: abalimi
2: damu zikaze ate ng'abantu abasinga bali mu nkola mwana otuweewuunyise amazzi tusobola kufusima futi ataano
0: nga tugatuuseeko
1: ekyo si kyangu
0: wane Uganda
1: si kyangu wane Uganda
2: abantu bonna abali mu Nakasongola abali mu Kyankwanzi amazzi batakulako butakuzi naye ng'ekyeya kiba mazeewo ente zikoze teziyina mazzi ga kunywa damu zikaze balinda nkuba
0: obumalirivu njagala kati mbazeeyo mubalirivu bwa Kabaka Mwanga
2: ente emu agitunda obukadde busatu ku katale pampu egenda okulabirira ente 50 yabukadde bubiri n'ekitundu
0: njagalo bazza mu byafaayo bya Kabaka Mwanga myaka gya 18 Kabaka Mwanga agamba basajja be tugenda kusima ennyanja yaffe nga tusimye ensime tujije emengo eberenge esobola okuntuusa emunyonyo
2: egaba emunyonyo
0: tujigate kuleke Victoria ne batandika okusima akayanja ako era yali abawadde naku kikumi nimwe
1: kusima misana na
0: chiyo nimwe oba okitegeera
2: emyezi esatu
0: mu myaka gya 18 tuli mu 12

erinyali wali erisokeri okubiri nationality toliwa gwanga chi na wansi nibaga anti nini namba ebyo jabira batuvula sagade nyo binyo nyora nyo kuwa bitigirikeka first name kata wenzo take away liange last name wenzo take away ya Hussein ori muna Uganda ni bakuza anti nationality katugo inzo teka u Sweden bagame tinini namba chile gezibere ino kumachinga ni guanga waliri watade chile gezibere muna Uganda hile biri kunini namba nini namba chetu international identification namba wali ngo jiteka Mungu signinga wansi ebyo mbade sicha ibaga manyo kupanga bita gerika ni wali ya wasoka nti wali ufoni namba inzo kutaba igi 256 Star. Mganta atewa. Teka u namba ya simu. Haa, kunyanyana kuche Twitter password. Password. Chigula rujinti jetondele wanti nzenya koze sangeno. Bine bilarambade sitila nyubio gira. Jiteka mama nyubio. Gati ila bide bika. First name. Last name. Nationality. National identification number. Bategeza nini. Nini number. Hiri kundaga mutuba jimuita nanga muntu. Suwe wao, buenda banze, katukura bochi. Emipira jize mwelele tujitumye Super Saturday. Uliriza, naga inti amanyi manjo, tuwa tuindo na kuromu kaka anku. Nadala wakati inga tuwa demuchubalo. Echiyongo bilo, akatuba gilo. Akebi enfuna ya betting. Ngomu indi yefude muenye. Nga miansi, nga barula, nga bobung, nga timpura, nga sese bura. Akati nafetu wakala tumukua tejiribwa. Abadido baditu tendeleza. Super Saturday tujitumye sese tu. Chidegeza kusese tulampare weyaba dazikiriza mayini nafeka tuzambuse tumubanje empare tuzideke mwomusipi nganebo.

0: kora bwoti nga bwakugambye nti 6 2 5 5 sachira bubiri semu ashirumba VIP ngitadeko kuliko ne VVIP 6 2 5 5 sachira bubiri sta emu hashi soko rumbe ntadeko cha twito muliro ntadeke ndimo bacharibo bafunira wanendiba urabayo bacharibo bajja wanendiba umukambo di nyini kodi nze nkuta atengo gama nti wo wayi wanji sebo banyabu why
1: ambodi asinjyo chesewo
0: ndi bulungi munango ugamba utya
1: ewo
0: ndi bulungi ugamba utya
1: ndi bulungi
0: uburambuli butya
1: ndi bulungi mukambodi
0: uri wa
1: ndi muvende
0: uri muvende side chi
1: ndi muvende sebo
0: Oli mungu wagizi wa timu
1: chi? Wende karunga cheguruma.
0: Wagira timu chi? Muna mwende kankute. Oyogira ateno ya gara we ulidize. Gwere kabandu baje kugamba nti bakuulidde. VIP njitadeko kuliko ne VVIP. Kiriza mbaga nti akalunja gara kakome kuno. Why?
1: Hey,
0: wanji?
1: Ono juri ya sikabake wa munanika.
0: Uwa yugamba utia juriyo. Obulamu bulungi.
1: Obulamu bulungi mu Cambodia.
0: Mhm, kati uli mwagizi wa timu ki?
1: Wanje.
0: Uli mwagizi wa kilabu ki?
1: Ndi wa Man U.
0: Manchester United mu muzanya kwe mu kitundu. Uzanya timu ya Spurs bigwira wa.
1: Wanje.
0: Uzanya Tottenham Hotspurs.
1: Amalo kuva ku radio. Uli da bulungi.
0: Mhm. Uzanya Spurs bigwa bitya.
1: Ayi kujja kugwa 3-0
0: nga Spurs yokubye
1: nga njikubye ate eyinza okunkuba nawe
0: tesobola
1: tesobola
0: teina buyinza
1: tekirizibwa
0: kutiisa tiisa
1: tesobola yadde
0: nawe kati mbadde nsaba tubiraku abantu bonjagala kugalawo nawe nze nsumulula ebigambo
1: ntumira abeebamuna bonna bawuliriza Simba kuba bakiwuliriza nnyo
0: ye
1: wonna nga womanyi bamunani kune n'abasajja bange nga wowulidde isaya kochi oyo kochi wa mutabani wange irima wago waita siti mulaje
0: kankute
1: esebo
0: aya

VIP kweri kuliko ne VVIP. Manager Rubegugambu utia nkugambie VIP njitade konga buli jemi pira jafijiri yena wabula ntade ko ari kickoff mantara haba sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash rumba Galatasaray ewangu de timu ya kansi pasa egoro zima de satu kwe mwamufunye Galatasaray Morenense kubidwa timu ya Giri Vicente wali mugwangira ya Portugal emubu werere wafunye goro goro ya timu ya Braga eriku ordinary Braga ya kule mbedo mpira gune emubu werere ni yenge era Sporting Lisbon yetebie Sporting ye guvune mabege guwangu de satu emugu zikide kugambi ogobeda tugulinda goro go zagenzo kuwele dakika chinana mbiringa guli satu emute wali budi tewalibude Al Nassr yaba kuri Cristiano Ronaldo ewangu de goro satu kuwerere kutimi aridria Ronaldo ya soso kuteba agwezeza goro ruenda chinana abura ke goro makumi abiri okuweze goro lukumi gamba chariu akasaja kakuba sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash VIP kweri kuliko VVIP uliriza odi teni jifune ya VIP odi teni jifune ya VIP odi teni jifune odi kumi na kugamba funa VIP ya mukambodi ya mkumi tano jiteke mwomu tuwarungu ujisiba odi teni jidegezerete mituwaru kumi jiteke mwechuwe yerete mituwaru kumi echuonchu kugamba na kugambe ranja kugambe randi chidamu akabanga ketuli sigaranga tucha uliziganya inti betting uvera bugaga na yechibuzo bujie mutia siba sente zitagenda kuteka kubunkenki sibe mipire jitagenda kuteka kubunkenki na kugamba mu betting uomu yindi na watade yoru kumi nori ya mutuwaru obabirodi abana mbaraba bazanya kavacho ateka ye nkumi biri nga kaleta nkumi tano ateka ye nkumi tano nga kaleta gumu chitu ateka ye nkumi tano nga kaleta mituwale isa mituwale isa buateka muru kumi mipira jenge satu eja vachu katugamena ganti others oba 4+ iyo inzo jisanga nge yingi domukaga kuba wabera nga ali mukorekite suko wangambi abera nga chiregeze odi bazizi towa nibajwa mipire sato haba yingi domukaga na yebi ni ibira chizibu nyo kunga manti osibye mipire na otade koru kumi nijiba nga jigeji chivula ntimbaga manti echitu waliri zenyo kwe kusibye mipire abiri osoburo kusa koru kumi lisiti yerete mituwala atanu yerete milioni kubango uria gala kuraba milioni kulisiti ya uli la chitufu kambabuli le mubeti buotandi kwa kusiba buli mpira gora baguba gugenda kuri nga kudi le buli gora guba gugenda kura goro goro hama rovete nchukudi le chechiriche na kuga anterior za antigundi ye yalidenga sibye timu kumi nimu double chance zari muendanga wadani urumu waga inti agoba ya agoba urumu nga munyizo uruko kura ati aluteka laba yo tunule de manyate ndi onula hizi kati nga munyizo uruko kura wabata gobi at least duro goza gundi ya sifa mipira kumi na ibiri weni zoka ani ya kusesa ziku watika wano buwe nkuso mene gama anti goro goro ya timu ya Braga guzikide satu emu umanyachiba chukuti kansa pasi kansi pasa ne Galatasaray yokora over ya 2.5

Muliriza. Wabula ensonga ya Ronaldo terabikidde ku lupapula. Jukira Ronaldo ekintu kye yakola. Ronaldo ekintu kye yakola eri mateeka ga Portugal eiza okubeera suspended okumala ennaku 15. Bane munsonyiwa okusiriikirira, mubadde wano nga ndaba akatambi ak'omuzadde eyatwaliddwa omwana success card, ne success card yamutwalidde akakadde kalamba akesenti kake na naye abantu boogedde ebigambo. Mama yatwalidde mutabani we success card yakakadde kalamba n'akabalira ubalira mukirasi ndi wano kendaba naye abantu batadde comment ku bintu bi era kunona bana era okukweraga bana si byangu